ye konton fa ase ye bepo hunde pii. Na urade ka kire me se, mo afa bepo ihu bia. Na mo nane mo hun kire tififem. Na sho man no se, mo betwe mu nuanom iso ma, wote se no hie so. Na osuro mo, mo hwe mo ye. Mo ni won ni aprepere. Na me mfa won asase na mo ba ko mpo ima mo. Ebisa me de se bepo mama iso se na tena ye. Mo mfa sika nto won chen aduane ni. Na nsu nsu mo mfa sika nto no won chen no. Na urade unyankopon ehira wo. Won sa na adwuma nyinaam. Wo hu no wo srekase iso nanti. Mfinhie aduane ni. Urade unyankopon edi wachi. Bibia nhia wo. Na yesani ye nuanom iso ma wote se no hofa araba mpopreso kwan so free elat ni esion goba dani ye hu betwa mu abosreso kwan so na urade ka kire me se ntete mu abo na ni woni aprepere yenko na me ma won asase no bi ni so ebisa me de ah mama lot maso woni so emi fo na kanena no wote so o moye wo so no odo so no ware se anakofo Wonsu ubu abrani akese se anakofo mwawofo ene frewo emifo na se enso akane ne horifo na nati ho na iso matu won no se won wanim no wotna wanem se de Israel ya asase a eyo japade a ewrade de ma won no afi mon sori nkutwa sred esua na yetwa sred esua na na dodo a yede 93 Kades Barnea besi si twa sred esua no ye mfinhia eduasa nwotwe besi se akonfo a wontoto so ni nyina wiesa friends aban ni mo se de urade kan wontam no na urade nsan so da won so se o se won e friends aban ni mo akosi so be wiesa na akonfo ni nyina san ye no wu free oman ni mo no urade ka kire me se enna wu betwam wo a mo abhie so na wuduru ama o mahie so a ntiti wo ho na ni woni aprepre na me ma o amon ma asase no bi ni so efisa me ma lot maso woni so ubue no so abrane akese asase abrane akese na neti so kane no na amon fo frɛ won samsumim oman a wo so no do so no ware se anakofo na urade se won wanim ma wo tu won tena wanem se de oyema iso ma wote se a o sai hori fo wani ma wotu wontena wana mo bedru nei no na ayufo nso a wotena nkurankura kodru gaza no kaftori mo wo fri kafto bae no be se wontena wana mo monsori ntun kotwa anons bo hwa hwe me de hezbon hini siona oye amori ni no na sas ma hwo nsa frasi diso na ene no ni aprapre na monko ene dei na me frasi e me de ohusuro ni hunhu magusuru nyina se aman a obete wonka so na wo ho apopo na wa kuma etu wanim na mede asomdwie sem ni frikedemot sreso mesuma abofo ma okɔ husband hini si on nche kɔ kan se ma mentwe mo asase so okwan so ana mefa me mane ni fa na abunkum to aduane ma megi sika ma me ni na ma me nsuo nso gi sika ma menom me nan hu na mede betwem sade iso ma wote se ne mwabofo a wote aye me no de bekwa kosise metwa yordan makwa asase a ewurade yenyankopon de maye no so na husband hini sion amaya mfa ne nchenntwem ebise ewurade yenyankopon ma ne honhom sene na oprim na koma na odna hye won sase de etie ne de na ewurade ka kire me se hwe me frase ya me de sihon de na sase mat wanim frase ya fa na de na sase so ene sihon free beshi ayen ono ne ne man nyina so oni ye beko oyahas na urade yenyankopon de ne hyeye nsa ni kunkum no ne ne ma ne ne man nyina na ye fa ni nkro nyina sa abre no ye sei nkro ni nyina pasapasa me ma ne ma ne mofra ye nyi omufuyampo ye afie bwanko ne afumo mfaaye ene nkra ye faaye no mu asade e firi aroa eda anons bonhwa no ni kura eda subo nhwa no mu no so di kosi Gilead kuro bia ni ho a na edens ne yen ewurade yenyankopon de nyina hyeye nsa ji amon masas no nko ho no wantwe mpini yabox subo nhwa nche mu nyina ne mepo ne so nkuro

etu nu nyina echi no hwe Job chapter 42 ne hu se nyankopon ehye ne hu animu nyam o Job abrabom o shira no mane ohwire ye nyina ne nsa ye dai e kai na ni nanfofo a omo baya ombe twetwe no besresre no bebu no foni ade nyankopon ka hye se mo anko no anko pa Job cha di ne beye mo we chemu dunum no na Jobu ebo ni namfu nutri so mpaye Erade dane ni dua demu na Erade de adia Jobu inyaye nyina mohumie no emma no press the Lord ene ninianom emerima nyina ene ninianom emma nyina ene wa woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ni wre amania Erade ma ho kwan ma no ba ni so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia ko ni sika e ka ho de ni petiti ni petri pe no Jobu ohwiri yempo nyame san de eden e de ma no fa kwan pa so pe sika wai se hia wo kura na wo ni hwete se Lazarus na wo wa obenya ha bi akọ wo fa kwan boni so pe sika wo benya bi de enso so be hwiri nyame wo ka wani gu so a wo be ko bebi nyame ni samre na wo sika wo pe ya den wo disi se ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so be ye grebu na wo nya asase wo nya soro wa ya pan na wo sinse mu eti enedi nyankopon pe so okyere ni se emfa ho amane a wo fom mfa ho amane a me fom umie nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animu nyamo ya abrabom so ama amane a mini Job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah mi si nyame be yi e firi mu o si na Awurade hyira Job awie yesen ne fiti ase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ene emfunmu abirie apem ne onya mabarima baason ne emama baasa no to obako den jemaima ene de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de karen hapok na wonhunu ema wonhu ofe se Jobu ma ema no asase no nyina so ne weja mema weja pade onuanom na ye kire ni Jobu di mfrinhia oha aduanan na ohu ni mama ene ni mama I want to atwaso nan na Jobu wi obie bewu na wabo akura na wadi ena amen se Jobu oyi achia wo heaven amane etu no nyina no aka asase so ha me mama me papa edi amane na wo fom ni nyina beka men tunya men twene wai otunya me twene a benu ho kujemu ho a ubesu afebo ubetremu ubien ho babebo pagwe ni hwe Calvary na emom pae ma nyame obetumi aboa wai pagwe ni hwe Calvary na kase urade miyima ni furu so meto me bible twene enso ina me sanko fa me bible no maprapra ho bie wakwa sori se na ebe ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de Job hye ni gidie mu den no agidifo a moje a sori ko moje ampa ibo moje bible kenkan na mo ni number bi basa oba de self for sawechi na brawai nyame da suti e konwa no se nyebo nsam praise the Lord baby e obi ame mo mpa e nyame a otumi ade nyina ye de atiefo nyina e hye won sa obi biara oda mane mu ehihi ni se gya enam se nti ni gidi a pawo mu no radie bo mpa e so betu sankrofo no nyina gidi mu wo Yesu de mo bo ni biara om dia foforo wo ho ensem o makeka tia no nipa ne wan sofo radie fo ni nyina a kye wo mo ne hu wo mo bo na sanfo om bra wo nche bie wo Yesu de mo ye o ma hwere se ne a wo hie Job anan mu no radie hye wan anan mu se ne be ya obetumi ejina kosi ewie na se basɛ wo ba na se wo bobo wo madin a omususu ate omudin wo nwoma no mu bi urade edi na de hye wo nsɛm woni mu nyam na edi wo asori ne somhoro nyina mu ni pɔ mu ko urade omuti a mo mnte ase ma sɔfo ngo sra obetumi aka asɛm a obetumi agye ne bɔnyefo nkwa na ma kyiri sanfo asori ejina wo nan so bi wo eda wase wo Yesu di mu na ye bɔ mpa ye amen Amisha mopa se mwaya son amana se mopese ufra. Eye 0244
938 217 0244.

0: di nyame atwero no eno na wo si ejidi nye de ko heaven baby a obi a me mo mpa e wai ya me tumfo e shira o se nenso o de wase mama
1: tumfo kan bu susem ye urade ehi obonifo dwene num kase hwe mfa no onyankopon bi ni baby na dwene nyina no na kwan yire ho pintin da nyina watemu de asori nani so ko akirikiri omfa na ohiahia fo nyina anya ehuro osiri na kuma mu se mi himuda da nyina mi nhia mane bia no me nkontom posam ne yamimdie ahye nanum ma na ohaw ni musuo hye ne tetere ma ase otetensu mayem odidie onya ehwe na wukukuam owa wiemfo ho ani otakukuam se jata wone bom otesa ne nsa be kamobroni ne nsa kamobroni no twe no ba na fidim okoto odede na wiemfo akoka ne nsa osine na kuma mu se nyankopon wele fi odenani ehunta ohuna ada o ewurade sori ye o nyankopon ma onsa so ma wele mfiri amane hunufo adenti no bonifo yi o nyankopon ahi kan na kuma mu se wontwema so wohunu efisa wo na ohwe ohaw ni awrehwo sa wo debesie wo nsam wo nsa na obrefo de hye ewisi aboafo ni wa bubu abonefo basa na di obusuyefo bone yachi kosi se wohunu biwo ewrade ne hine daada amaama ya yira fi na sasoso ewrade obetie di ahobrasefo pe wahye wan akomaden won waso abaso so obedi ewisia ne de wo hye no so no asem na odasani a ofi

18,000 ye menya. Halala. Ah, when I'm be kind of so awful, I'm not tired. Pa, a pressing form we yes ano. Mon sacra, mon adrenaline, osra imaye day. Abey, when you receive, you are seeking, and I'll share with cry. And for so abey, and the womb, a pompon kwan is seeing it trunk kwan. Obiye na se mo ban, wo hwe so mo ano, na wo kana hye fom. Enye nwanwa, enye ma tutu onu pi, nipa wo munim nyam, wo ye na de ne hana, no nzo so ayobi. Enye fine, so mbe ye sa ne ma ni nyina. Eti Peter, opie, okoye na okohu se sa gidi fo di japa ma no. Iti anupi ni ya mipese uti ya sensi. Nyankupu wa Yesu monono oti ya siwati. Mumbie mfaya anufafa ensumu nyami. Muma mfaya akuma ensumu nyami. Siyediye hutu nusua. Yenim ingua sida. Emrinti. Heroda wa Yesu adienu oti se pite ejwaneno. Osi suja fudunsi enu nina yunku omu. Onumpuni wa Yesu kriti wa waku uwe. Kepita beko. O power into the opebi otimo ye. Na ansa na soja fonu be uono. Pite be uono. Herod di nkaye dey. Uwi. O shefa. No kasa ye ne mkrofonsi. Nye nipa kasa ni nyami bine kasa. Ni nyankupon. Ubiye we uwa. Onda honi 10 minutes. Ne mwe fri ni hunim. Na sum. Ne num. Webiye kwande biya ne mwe ba. Ene be mwo hun se ye nyankupon no. Oda so tiase. Amani bia wofom no ni mwai. Ene se kobo na oboto mwa. Men yene hon. Kase radi misi kasa. E yire na upe na unia. Kase mihia yire nyame. Wajuma na ase ya. Kache nyame se nyame majuma ase. Ebe bo apostolic prayer ma. Nyame beye se chrede ya mawai. Bebia ubiya miya mpaye. O nyame ya utumi adie nyina ye. Bebo mpaye se jidia. Ewo se ye nya wo muni kro se mu no Awurade ye tie wa se maye sa gidie no bi se ne be amane horo a atwa ye ho hie binum numa dro wu no mo ye ne ma emfra no ni nyina to betwa ne etumi atrasi wo gidie mu ado ne asomo na se basi ye wie so ye etumi aba wo nchei ene amane bia obi biara wo tie asemu wo a odi fa ba bia emfa Awurade wo se oni kwan me bom pai so be kire ne kwan won famfa so Uni nukre. Radi mbibon pae sobe mne huo nukre no. Uni nkwa. Bebia uwu umpo radi mankwe mfri homra. Weni mwenyamu nedi ubi biara brabo mnyo yare radi sani ya die. Die hiyana radi fabibitu nubotum. Radi diene nida suwa se radi mene nida suwa. Shohuwe ni mwenyamu onkrofu umu. O Yesu Kristo din kesi enumu na yebon pae safu nunka ime kakrakabakon. Yame ontunubwa sinu ishra opa. My number is 0244-938-217. 0244

obi enye nipa no wadi atra kire no honhon kronkron ye yankopon na eye onyankopon na wadi atra ye den a kire no okan ye kutukum na nani asida form na mrantie na fa no ko ne yire nsusu onim ne asie obaya na bitebisa hanse praise the lord hallelujah ne mamun praise the lord.

0: hwe we dwuma mu heaven sohwe bie ni ho e drew her sohwe nyina to atwa undisturbed unbroken rest e ko gi ya home anye se yada abonu nsenti sori ko adwuma e ko adwuma ho perfect freedom e fa ho dia idi mu e wie peye ene e benya no ho abambo sronko bie ni ho a obetumi ehia se ma bossum a job bag mayese e ho tutu bottom fo ni ho e ni gie forever na se e ko ho a yese bi e ko bom pa ya hwehwe gidie nyame enimu ni yehuna enimu ni enimu ye hia gidie wo ho yehuna heaven ihia gidie re bom pa ya akọ heaven sese ni ehia ti kina ema urade na bibiara etitew inyina atu betwa ukọ enimonyam krom praise the lord ubekọ enimonyam krom hallelujah ti fisa amriko si bra urade beba anase uwuo beba no hwese ifia no pakosi enwumre enwumre kosi eda foforo ne ne na otwe ne bosume ne nafe abrabo krom krom na odibetna ase nya dia so se ni omusi shema bufu ufie no so fo meto twade e mento twade e so hwehwe adom a obitum die kira kronkron ye ni trini mo no nya hebi akoba bia obia no me mompa ye radi kronkron ye dawase so we see see be bia ye heaven ni je krom amaye a wodi wasem so see see ense na be between akosa bia no bompa ese nsemo abe obi biara otie no ate ase e ohun ni wo hu ni ye ohun sabra bubi owo munye no sakre na rade hu no mbo na fa che no Yesu Kristo de mu bompa ese wadum tumi no ahonde be doso ama ye tiefu nyinara se ne be ya ebetumi gina ma o se basi ye wie ye nyuma nyina wa asase so a etumi aka se okompa no ya kumrika no ya wie tu jidie no si ekura mu ni abawo nche no abetene dida eni ewie wo Yesu Kristo demo so obi a wo hwe fidie anase uti asemu ase wegya sori kwa urade kenya no nko na sori wegya bible akenkan urade kenya no omo magya mpa bible urade kenya won se ne be a betumi asiesie ho ama emre papa wo Yesu Kristo demo onem ohia die biara wonkrofo urade mpa ni so betron sa na wa yama wo o Yesu demo na ye bom pa ya safunun ka amen ya me ontuno boasi no ishra mo nyina
1: amen ishra
2: sun ko sakre bio nenso eni ho me bompa ese nensem a ebe wat ho de no tumi nyina beta echire ama ye huhum monte ase ani ase gina ebetumi de apio sra hima mo Yesu demo radie dawas wo Yesu demo na me bompa ye amen adofu no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie dia ye de ba wie the miracle of the new birth sentre ne edosu wo wiase pa na ne ye kese pa ne se de boye ni beba beye otrin ni ni obi a na ni kire hell yankopon be sisande na ko heaven eno ni sentre ne kese pa sentre ne aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba sofo abompa ya manya ba eye pa basane manufu en we betum do akọ osra himan mo jise en sentre ne a esisande boye ni ti se Saul no aba beye Paul Zacchaeus po boni wose semi na monkontom posumi jo bibiri bia me bo ho pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia wayi tutu si ho akono nyina firi me mo na sem na meka eno ni nsenkyere ne kese pa se wunyenye bia me pa ocho e woso mu ani bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye time pa tie din kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsum fo bebre peso mo sesa no ni yankopon ato no pause fa pima yesu ato no obi entume sesa no e adwen sakra e ya ofofro ye wie ye e na ye hwe the indispensable faith for the new birth na otwe ba ko no